0: ni kuga atia mwiko ni ali kaudu ga kuhitha hitha
1: ni gukunja kunja
0: ni kunja kunja
1: tondu ni dawa ni twakangaga rimwe to nyumba twa ngoku
0: ni no aiga
1: yo gwandu ngoku igi kanja ithio ni chiho
0: eh
1: ri ga daki ogo ti ala yo vaka ko vanyanya
0: eh no ko nega ni tuga ngoku
1: ka ka ita ko ja ni menyerete muno ko jiro gona ni da ko ti ni na kidu yo ki gori da ndubi kaje ko ati ni guthukite muno na nyuma la kanini hahai no ide oligi dakula anyo na tawi gete milioni gigano na muhuka
0: we ko ni rekaw ka udane ka udake ya ni udan tuta na biali eh ni wega twabe ko radio ni gikorago na moment of silence eh radio de kifati wokira ntoge agiko nayo ni undu wa muthuri ungiona ke muteku
1: ni
0: eh muheani wakirira
1: niguo
0: ani mutonyi muthuri ti Sifo Kanyonga
1: niguo
0: ni gamenya ni aratutigire muthenya wa ira
1: ni muthuri ucio ugitwo mutonyi Sifo Kanyonga ni murata wakwa muno na turakira guo tukaraniria tondu tukiruta wira umwe wa utonyi tukwaraniria muno ni undu wa kurania ringi kaundu ni akihurukire muthenya wa ira arakoragwo gukuhururine na rimwe ceceni imwe oya undu ya gikuyu gukuhururine na ni akihurukira ahuruke uhoro na nyumba yake na nijue ni uhoro muritu tondu mundu mumenyananite na mwaragia na mundu utanarwara ihinda-ini ne andu ni manyitagwo ni kimako kiu na rĩu atonyi niĩ nĩ marandũmire matongoretio nĩ warorua marakĩndũmire heane pole citũ ithuothe atonyi na andũ arĩa othe mamũthikagĩrĩria atĩ arohuruka ũhoro tondũ nĩ ũhoro mũnene mũno mũndũ ũtauma handũ no rĩu nĩ maigua rĩa kĩhuruka ahuruke ũhoro na arĩa angĩ othe makĩhara take
0: nĩguo nĩguo na nĩ tũrĩ hau no ngũheana pole kũrĩ mũthuri wa kũrĩa gwitũ tũmwĩtaga wa kĩratũ Kamau Kamau kĩratũ tũmwĩtaga wa kĩratũ endagia mbaũ wa kĩratũ ti mbeca arĩa Zabezi onake nĩ atigĩtwo nĩ brother yake wĩtagwo George Gathu wa kĩratũ ona nĩ njũĩ arathikwo mũthenya wa ũmũthĩ na arathikwo kũrĩa Thigio Ndia koguo Kamau wa kĩratũ na bamĩrĩ yanyu ona inyuĩ Ngai arokorwo mwe na inyuĩ nĩ njũĩ nĩkorwo ihinda iritũ mũno hĩndĩ ĩrĩa mũrathiĩ kumagaria mwendwa wanyu
1: andũ nĩ makoragwo maritũhĩirwo mũno nĩ kaugo na korwo rĩndio nĩ mũndũ wa silence nĩguo tũngĩakorwo twega no tũngĩkira kũigua thimũ cia ũhoro nyingĩ tũkĩũragio kaĩ mũkirire ketararia gũkũ
0: tuĩke mĩtambo nĩ ĩharaganire
1: nĩguo na nogeithe mũndũ wĩtwo wa kĩrere irungwa kirere
0: ee ndamona
1: irungwa kirere wakuma kuria mwaki wa wake waka wa Risambu sub county
0: okay
1: na menye kwaja nikagutwara riri mararaja ndo ino kuwa igwa ukirwa tile vega ni alaruire
0: mararaja gotitoi
1: le butire mararaja toka kolo mweli mwaja wa ikumi na omwe
0: kogo ikanyu rweji mweli nyanya
1: yendi
0: okay
1: leo tutika kaba gwezi mararaja na kwaja gakoro kutuwa zina we
0: no jede muka jirika mararaja meta neto ni kamaru keno
1: iye
0: mararaja ni tukirara tukigitwe
1: macio goka mararaja ni hagwiru sabu county okay thikiririe mararaja ni kuga atia tondu ndumagaga mararaja ni kuri bata woguo ni tondu riri ikorogwe ri akaifu irekirwa nduchiongo kuga ati riri taleu niowe kuri ciugo cia giku itagwetagwo muthenya
0: iyo nogisigwe ta haa kukugire frori na orogame
1: ee mundo kuligo ni atea
0: ndu nime kuga netoa gatho ni
1: no na weka kuli ati lili maudu mashi yoli mbeda kwa mamenyu atea ito mali oku taliwe ito maudu mashi ito mali kumashi owe natumaito kwa kwezi lili imashi owe natumaito kwa kwezi lili nigana matikana liga nile Mike gweta na gohele ya mararaja nige laluo kama igwa we
0: makagwe to seraruko
1: eni kitu kiketu lea kitago hideo goke kiali goke lo leu vega ni analu ile mararaja gotile na dokae kujo ulia kio ulia kio hali hadikana nyita hoa kutula nagio ehe ulio shoguo todo cio nioi we vio ulio chogwo tia kujuria la juria ni ndio chogwo we wa yunyite wega wa kunyita wega ko ulio chogwo
0: niguo na mararaja ni kio kora gone kwa rumanago
1: no ti kurumane ni kwa lio kolari

0: irio ä
1: okay, okay.
0: Rä u andå tomo mamenyerete ndå tä kå rathimwo kå rathimwo kwarigwo gå kwaragio gä gweta warumo
1: ithe
0: ndå igwona tarä u ndakwä ra wakorwo ndå na nyita wega å korie u
1: coguo
0: ä rä u no aiga ningä no å ge nä wa warumo
1: ä
0: tä kå rumo nä må themba å cio kwaragia å guo nä guo nä guo
1: no nyende gå ka hä ndä ä yo nä ona nä ndiagä te ciugo igä rä ngagweta yagite iki
0: ala ndo agite iki ndi amararaja
1: ndi amararaja
0: ndego
1: riu ri ka undu kangi gwendaga tugweteri na dreda tukagwete tondu wabere kameme na itemine ne na ningi muno ta inyu muri dudu ya athuri
0: nego
1: na atiririria ruriri uroyo wa Njohi naguo ni urehithe thina muno Hey. Mureka atä rä u ta ndundu ya athuri nä getha tå honokie rå rä rä
0: ndamba gå thiä nä må kor nä kå maka tondå rä rä Njohi nä tangä rä andå må no na niä å horo wa Njohi nä å hä ngä caga å rä a å thiaga tondå wambagia ta yahå rwo må no tarä u nä ngå tithikana hä ndä yatuä kä te nä yahå rwo må no no nä Njohi ä rä a njå ru andå manyite wega ti Njohi ärahå rwo nä Njohi ä rä a Njuru nio ya huragwo na nio yo ono muthe irarwo nayo iria njega uti mundu ina thina nayo no ru thina ni atiriri undu uri gukari ni mutiti muko wa titi muko lagia na maundu nginya mangi ko gaikora Njohi ni rahuru na ni akiagiyo ukihuru no ni kwenda kuga atiriri ithu turi athuri ni ithu twagire gukorwo na itemire mwirire inene muno ithu turi athuri tondu ni ithu tumanite na mwana wa kahi tugoka tugatuika nake tugoka tugatuika athuri na twakinyitira raini ya kurunga mwana wake toru aire tubage kora ni Njohi twabagira gutea nake na nake nio ahuri a beu ire iraga tondu Njohi ru nayo nitethoreke twekarorio na hau e hale beu ciumaga niterore tio mwena ucio nike timia mano ya mathige na mutimia iko ya ithigiri ni muikarangu Leo ati adu amara komome talo adu amara komome karo kuu na hivi tule dhulu tuko igate lele ni tugu na hivi nginya tuwe itemi lia kumareria na ona tukimara giri yale ona hivi tule ugire liu Njohi hivi wa dhulu ya kiyama tuli takiluilo atiluilo na kehudhile Kiambu County Kiambu County nila hitu kilila mga abo mwe ati ego chiajia Njohi na nudhu ona ya kiyama ini mako mechejia Njohi na nuthu na dalari yungu tondo di hali dudu ineo na tulakelia na atogolia ujei tulalilia nao tulalilia na atogolia tawarolua na tukalilia na atogolia ashiaman wa Kiambu kulia Kiambu county tulalilia nao na tulalilia kani na Njohi ekule gola nuthu ogwo hano hakwego
1: nya hali dudu ine athuri
0: dudu ineyo tondu ithu tutirenda Njohi yako nywa ndumaliyo tulendo Njohi yako lathima kogwo ri nikugate riri litaikomi na ikuigana kolathima na Njohi yo
1: kogwo gutire kamutungi karya ga 20
0: 20 Kiambu erugire cha na tio iki auga Eastlands ni achejire kuma kuria Roy Kamukoji muthio guo nginyo Jos kana ku ne maugire guo 2019 na nio matuire neyo
1: okay
0: no na ne matuire no na Eastlands tuire na lita 10 na likiona kuona kundu kaigwa ngano ici cia ndo magoire cia ndo mekire te totugire te tutigaga Njohi no tutie kwiguguma na Njohi nyinge riu nayo Kiambu ne ra kobiri guo ne ra uga ati onayo ekwe iko no tukiuria thuri rage ati onao makobie kaundu gaka tondu no ko hihi era umahaha amanone kinyuo na magechiri okunywa ko gathuri akambu mambe machokirio gatho to ni malete kirie ko ejo hio na njire yo nigetha at least no kurathima twarathima na wanake ni maririe tondu na ni ne ngechiri te anake no nyende mamenya atiriri ni mutugo muthuku muno gutuika ni unyure Njohi werigo waga mutimia kala wakorwo nake no ndåraciara wä ra wa mwanake karä å rä ko
1: wä
0: ra wa mwanake nä å gitä ri na tå he mbeå
1: mwanake
0: tondå ti athuri matå he mbeå å rakora rä u andå aya nao magire gå tå he mbeå rä u athuri nao rä u mona kamweke athuri aya magĩkangĩtie rĩu matukũ makĩoya ya ethĩ
1: akiuga nĩ egũgĩbatabata
0: rĩu rĩkĩiguagwo mbaitũ o irĩ ho mwĩtage o mbaitũ rĩu tondũ nĩ anake marĩhire wĩra wao
1: nĩ maremirwo
0: harĩ mũirĩtu ũrĩho ũreka ithako rĩa ngerekano ũrakĩonania kairĩtu koetwo nĩ
1: mũndũ
0: wonete nĩ arakenia mũno akarauga o mbaitũ hutia na mbaitũ ndũkeheragie guoko kuo gũtirakinya hau nĩ kwenda nĩ areka wega nĩretagwo Joy gũtirakinya hau nĩ kwenda kũrakinya hau tondũ anake nĩ maremirwo nĩ wĩra wao na mariganĩrwo nĩ responsibility cia mũthuri umĩra thaa ici ũthiĩ ona Kiambu kĩrĩ haha thiaga ũguo ngĩthima ũgona rĩngĩ ũguo ndũĩ nĩnyambatitigĩcicora matiranyona ũrakora kĩroko tene thaa igĩrĩ rĩ kaburoti kau ke hau hao gaikaire andũ hau thĩ ũngĩanyitĩte banga nĩ mahuti angakwĩrĩ twagatue oka gũikara hau naruo ũngĩanyitĩte ikoni oka gũikara hau riũa rĩkara makegitia kĩĩruru-inĩ Njohi nĩ ĩthũkĩtie andũ aitũ na andũ aitũ mũririkane tũikagĩrio ũguo nĩgetha tũhuke na korwo abama nĩ mamenyuire ona ithĩ tũtingĩrĩ ho kaĩ Njohi arĩ ndũĩ mũtitigane nayo taniĩ itatindanagĩra nayo nĩ kũndakaria
1: nĩguo na kaũndũ kangĩ tũrĩaria no tũtigũkaria ũmũthĩ-rĩ ũmũthĩ twambe tũkinyie cia Njohi-rĩ kĩũndũ gĩkĩ nakĩo no ta gĩagĩkĩrio nĩgetha twage rũciaro nĩ ũkuona maũndũ maya ma arũme kwĩra na arũme na airĩtu
0: airĩtu na
1: airĩtu maũndũ macio nĩ mangĩ marehete thĩna mũnene mũno na kwanja rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ
0: rũrĩtu rĩrwo ramba kũhĩmbĩria ũndũ
1: rũrũ ndiũĩ nĩ kĩ niĩ
0: ũndũ wakinya ũrĩ mũgeni
1: ngai atũteithie
0: ũndũ wakinya ũrĩ mũgeni nĩo mendaga kũgeria ũkarigwo nĩ kĩ magateng'era kwamba kũgeria ũndũ ũcio na nĩkĩo tũhotagwo na ihenya
1: ndĩronia riboti ĩroigaga maũndũ maya kũrĩa matongoretie nĩ kũrandĩkĩtwo Nairobi nĩ ĩtongoretie na Mombatha no thutha tu wa Nairobi maũndũ maya mahũra ũmwe ĩno Kiambu
0: Kiambu angana kũgwatio mũcari
1: Nairobi Nairobi Kiambu yaha nĩyo Nairobi no noigua angĩkorwo nĩ Kiambu ĩragwetwo nĩ ciana citũ ndũĩ ona no ithuĩ tũkiugaga atĩ anga wagĩa tũbeca ndũkwenda mwana waku arie Gĩkũyũ ona ndanakĩigua mũciari akiuga wewe wamwarĩria Gĩkũyũ nĩ ndiendaga niĩ karĩrio Gĩkũyũ ndiĩ ndagamenya Gĩkũyũ
0: ndanyitaga tamenya
1: mwarĩrie Gĩthweri
0: ona no ũmwarĩrie Gĩkũyũ ũkona nyina ainterpreti na Gĩthweri nĩgetha atĩ aigue ũmenya rĩu kũu nĩ kũmwentertainia kĩo ũguo
1: areka nĩguo nĩ tũrendia macio tũkomba gũteithia hanini na o rĩngĩ ũngĩkorwo wĩna kĩũria namba nĩ 0700376166
2: mũcemanio rĩu nĩ ũthire mũtwetagia mbia na gũtirĩ kĩndũ tũranagĩcenjia
3: mũtũmeaga irio itaratũteithia
2: nĩkĩ tũrĩa nũgũ
3: ng'ombe ciakwa no iria iranyithia na matumbĩ citarakĩona nakĩ
2: ngũrũ ciakwa no kũhĩnja iraija na nĩguo ndĩciheire irio
4: na nĩkĩo tũmũreteire mũtaramu
5: na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ nĩ kwarĩte na irĩ na standardi ya igũrũ
6: Ũrĩmi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega wee ta mũrĩmi.
7: Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
8: Mwremi, duga adhi ni kiregi ni silage ya kuhema hiyo maku. DK7500, nebebe ya ragi wairo kuma kwa deka. DK7500, yoyaga kuma adhiko iganale ya ikomina idhano, oginyagi adhiko iganale mwole ya mirogo irina idhano, wokura na kudhodeka silage. Na nige ikoya kuma adhiko iganale mwole ya mirogo irina idhano, oginyagi adhiko iganale mwole ya mirogo itato na idhano, ega kuruwa eshiarete ya bebe. Ikoyaga kuma makoni ya mirogo ina na mana hale oega. Nekuraga wega kudukule na uiganu mwega wa urugwale na heho. DK7500, nejaga guwaka na kudhodeka silage ya kuhema hiyo maku. Nekuragu na uige wa beta carotene,
9: protein na ninge ishiraga bebe igire igire. Neti ragi ya mirimu na tutabi na kuhugu mageza na faida shika igeha. Mahida maya mako handa. Shagura DK7500. Download FarmRise app di mwine yaku umenye makinya maori ya ugyo gire na faida ole mini waku wa bebe. Dekalb, mafanikio shambani.
10: Tuesday, Gen Z, hii ni enu watu wangu maze. Uko na kitu ya kubonga, a hot check, question, story or an issue on politics, governance, equine employment, ama the cost of living maze. On

0: andu maraitia biacha cha irio ri ni ukoro kutake nguoni mugeni wothe wauga ni aroka ri na ni mugeni waku ri
1: yes
0: muiretu waku gitwa wanjiro kana wabui auga ni tugoka na ageni akwa na magoka na ithe na nyina na andu matakirite atano andu acio ndwagithe kumetia irio tondu andu amoka kumenya mucii ndu moi andu amoka mucii ni ageni ndwagiye kumera marehe mbeca irio wakimera kai witagi ageni irio kai mutariaga
1: mada kongenera mwambe murehe irio
0: ile mutiuge nduvia igukinyuo
1: okay
0: ini todu acio ni ageni todu mudu atwiraga arugire ageni akeri ni mudu reugaga ni tugoka na tugoka ni ranigiri ni ugakirwa tiriri inywe na inywe ri ithu ni tukarugira ageni aitwe no na inywe ageni acio ingi muri na ori mutigakirugira hau ni ho mukagira kurugira andu toru we nawe waku akirori
1: yeah, okay
0: wona ati ni tuagire ni ithani ngigande na andu aya uretha rori ya hama marero maikarire kuu the makonia mararu ini uria ikwite andu aingi nigetha ure na guti undu munene woka gwika uthoni uritwagio no andu uthoni wa thiku ici ya mbere ni wambe uthio no ageni anini mauge tuoka kumenya mucii mari o anini koguo mutigwitio gia kuria no riria mugoka muge ni tugoka na tugoka na andu mirongo itatu ri mwiragwo ithue na ithue ni tukarugira andu atano itondu athoni kai maraigana athoni ni vava wa muiretu na muthuri ungi na ithe wa mwanake na muthuri ungi na mutumia ungi nonge uguo ni andu aigana turari uhoro wa andu ta anana
1: na mangithie muno ni ikumi
0: twekira mwanake na murika wake magakinya ikumi tondu twetha muthuri na muthuri ungi mutumia na mutumia ungi twacoka twatara aya ange mwena uyu ungi twatukania gakuruvu kau uguo ri andu acio ni maigaine kumenya mucii andu ikumi riu thina witu nacio ndwagiire gwitirio irio no ngeingei andu uge ni ugoka na andu maikarage nja twi nyumba ri indwa igakihama nja
1: niguo
0: waiga andu mirongo itano nja aukurehete kai uri ugi ukura acie kibau uchoke uige andu mirongo itano na angi marahura thimu magitubagirwo pini na choka uitirwo bara ati muronio mwakinya na mutonye nowe wina kibau uchoke utuike wale andu nitha ona mbeca iria ugikomborire nitha nitikire nyingi wachoka wakua mundu wa guthie gutheki andu ati ni tugakua ng'ania kwanja
1: na MC witu
0: itwoka na MC witu mutitikiria hau hau ntuma na ihoya riu mutitikiria hau ati MC witu ni wogokarigwo ni getha akiarangiria andu ha ukaigua ararĩithia 70 ndu nyumwi na 20 mukiingira nyumba
1: niguo na ini
0: na nyambe ngwire andu aya makuagwo guthi guthekania jeno ri wakua warĩ hagoro ũ ri na wanyihia ruracio nyumba ri na ndirauga ni oru ma MC ni ega no ni wega tu balansi wako utarĩ na indo tiga gũkua andu aya tondu ruracio rutiuma guthi guthekio ruma muthi muraciĩ ũkoraga ona athuri arĩa me nyumba ri magwaga kĩnanda kĩu nĩ kĩhorio na nĩ kĩrĩhe kĩaruruma nja mũrurumo njio atĩ du ndĩrorire nĩguo kũrerwo ndĩrorire rwa karangara tũrorire rwa karangara atĩ we angĩekĩrwo nja athuri arĩa me nyũmba mauga atĩrĩ tauga kĩnyamũ kĩhũrio tũtiraiguana gĩkahorio mũndũ ũcio nĩ arakandũka mũno ĩ ũcio ũrathekia andũ mũgakirithio ki no nĩ kũrĩhirwo rĩu rwĩmbo ngita ikũgũrĩtwo ra igũkomboretwo cia raivu rĩ ũkaigua nĩ ciagire kuhurirwo kuu tondu ati athuri arĩa me nyũmba magacoka matiraigua na ihenya reke maikare mũgĩkaiguana gũgakinya thĩna njara na no ũrĩhire andũ aya kuu nĩ mecirie makwa makanjĩra atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩyo ĩgakinya tondu no mũkagurarĩria rĩ andũ acio nĩ makuo tondu mũthenya wa ngurario gũtithiaga kũingĩrwo nyũmba gũthiaga gũikarwo nja rĩ na andũ mathiaga kũentertainwo rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ njega mũno no mũgĩthiĩ kũũria mbũri nĩ mĩrongo ĩigana na nyũmba ĩno rĩ wakua andũ aingĩ ũrĩhage nja rĩ wambaga gũtarwo atĩ ũraugĩte kwĩna live band ĩĩ okay na ũrauga nĩ gũgakorwo ma ĩĩ nĩ mũgoka na agatonye ĩĩ ũkamenywo wee mbeca igoka nacio nĩ nyingĩ nao magakombora hama nene na magaĩthĩnja ndegwaĩ tondũ nĩ ũroka na andũ aingĩ ũgacoa maingĩra nyũmba ũkaguo ũrĩ na kĩbaũ wona athuri marorana
1: mekũrorana
0: marorana rĩ wauma kũu nĩ ũkaigua ndũmĩrĩri thutha ĩ mũtũmanĩirwo mũkĩrwo hatĩ athire wega nĩ gũthũra twathũrire kũmwĩra mwĩna ageni nĩgetha mwĩrwo hatĩ athire wega nĩ gwatigirwo thire nakĩ rĩu gũtikĩagĩrĩire ũguo ũthoni nĩ ũbangwo wega andu mabange na ũhũthũ wao na wana nao maigua matige kũ exaggerate kũrĩ kũndũ twatwarirwo nĩ ng'ang'a witũ gĩa kanja

0: Rori ndũkũgũra rori oro ũguo ti ũgũre o kĩrori na ndũrenda kwamba kwĩyũria kana kĩrori kĩu nĩ gĩgũtungata nĩkĩo mũhũri ũyũ wa biacara ũgũkĩona mathĩna maingĩ nĩ ũndũ wa rori ĩno tondũ rĩu wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩciria rori ĩno nĩ ĩrĩkua mĩrigo yakua mĩrigo nĩ ĩrĩkinyagia ndereba wakwa rĩ nĩ arĩikaraga wega ũndũ egũkinyia mĩrigo yakwa rori ĩno nĩ ĩnyuaga tondũ rĩu rĩgĩrũkenda rori ĩranyua baida yothe ciũria icio ciothe nĩ cia bata na rori ya UD nĩ rori ĩkoretwo gũkũ Kenya bũrũri ũyũ nĩ tuonete rori ici ikĩruta wĩra wega kuma highways gũkũ nĩkuo kwanja cikoragwo ciĩna mwega ngaro ũrĩa mũnene wa mĩtwara kware kwanja yonaga kware karĩra
1: mena njakĩirwo haha
0: ĩkeyone kĩrĩma rori ĩno yũragia kĩrĩ ũkarĩ nĩgetha yambate na ĩkambata na mũrigo ĩno nĩ rĩgacĩrĩ ĩratwarithio na mbere nĩ kambuni ya Isuzu East Africa UD ĩthondeketwo na reliability ya Japan technology ya Europe na ĩno nĩ ngari ĩthondeketwo nĩgetha ĩkorwo ĩna performance ya gĩkĩro kĩa igũrũ ĩno nĩ rori ona thaa ici ũguo ũgĩcemanagia na rori cia UD ĩthondeketwo ya gũtũra rori ti ũgũre thaa ici nĩ ithemba tũracemania ũnjĩre rori nĩ ĩrathirire apana gũra rori ĩgũtungata na ĩtungate njiarwa na nĩ ndoiga ũramati wa wendia wa rori ĩno nĩ rungu rwa Isuzu East Africa
1: na mũndũ amethe
0: ndake
1: methe na 0800 724 724
0: haya tũthiĩ ciũria-inĩ o ici twĩ nacio na no wega wĩingĩre thoko-inĩ hinya *420# thoko ĩno tũkwĩraga nĩ yaku kwoguo ha ũkorwo na kanyaga kũgũra kĩrĩa gĩothe ũkwenda na coconut ingĩkorwo ũgwĩte indo ithatũ tu iria ciĩ thoko-inĩ ũngĩgweta kĩna kĩ
1: ingĩgweta ng'ombe na sora na seti ya thubana
0: cio nĩ indo ũngĩgũra thoko-inĩ thoko-inĩ
1: ũkũinya *420#
0: haya tũgĩcoka tũtanacoke ciũria-inĩ icio rĩ he mũndũ nake ndĩraigua okire akĩrĩte agĩcokanĩrĩria agĩcokereria mbia ciake atekwĩra mũndũ gũciakĩraga o mũka agĩcokanĩrĩria akĩkinyia mbia agĩcoka akinyia mbeca acinyita na moko agĩthiĩ kũrĩ ithe ihenya ahũmĩte akĩra vava wao nĩ tũrathiĩ rũracio na tũtirathiĩ atĩ ti mahinda magoka kiumia gĩkĩ kĩngĩ Saturday akĩra mwĩrĩ tũhũra kwanyu thimũ ũmere nĩ tũroka arĩa makiuga twĩ sawa maũndũ macio mothe makĩrĩka na wiki ĩmwe
2: ndingĩenda
0: ũcio nake ndanoneka kateng'era
2: ndingĩenda kuga marĩke na wiki ĩmwe ingĩenda kuga atĩrĩrĩ athũkũma indo no ndagĩkũyũ no gĩathiaga o ũguo tondũ kaĩ kĩabataraga kĩ gũtakĩrĩ gũthũkũma gĩathũkũmaga nĩ mbũri iria ũrerete na ndũnarera ũmũthĩ no kwamũra ngũre ngaici kwoguo ũrĩa mwanake akuga ndĩna mbũri ici rĩ nĩ kawaida mũno kuga ndĩna mbũri ici vava ndwara kwoguo nĩ mathiaga narua batare vava oneke akorwo vava ndarĩ ho vava ũcio ũngĩ kana vava ũcio ũngĩ to vava
0: nĩ
2: tuona vava twagĩthiĩ na arĩa makiuge nĩ magagĩkorwo kuo ũndũ ũcio nĩ ũgathiĩ no ndagatwĩre atĩrĩrĩ ndathiĩ ũthoni ũyũ menye ndaciĩ ndĩkie njũke kũndũ kũu nĩ twaumanwo gĩkũyũ gĩtingĩenda ũguo kĩendaga gũtingĩaria ũndũ hĩndĩ ciothe na nĩkĩo kiugaga atĩrĩrĩ ndũgũre makinya abothiĩ nĩ ũrĩ ũka abothiĩ nĩ ũrĩ ũka ũkagayagairwo tũmaũndũ andũ arĩa marauma mũrĩmo nĩ maroka na kaũndũ kangĩ atĩrĩrĩ ithuĩrĩ tumĩte mũrĩmo na tũrĩ na ihenya na tũrĩ na kũrĩkia maũndũ ma rĩu kũu nĩkuo kũrathũkĩra
0: ũhoro tũrĩkie tũcoke New York
2: to rĩu New York ĩno twahetwo no menya ũrĩa kũrehete thĩna kũrĩa na matiagaga kaũndũ kau atĩ nĩ kũrehete thĩna mũno kũu nĩ kũrĩa marũa nĩ mararehe thĩna mũno kũu gũkũ ndege ona kĩndeto nyingĩ
0: ona tigiti nĩ tũkombete wa
2: return president wa bũrũri ũcio mokaga marĩte nĩ ndĩte wa return na rĩu mbeca icio no ciũrĩra na mbeca nyingĩ kwoguo ndingĩaga gũka ihinda rĩrĩ ndĩtagwo ihinda ingĩaga gũka ihinda rĩrĩ ndahota kwaga mahinda mangĩ mba gũcoka reke ngwire ndeto icio ũguo ũreka na ihenya rĩ ũcio New York ũrauga mũthiĩ New York agũthiĩ ahikio nĩ ũngĩ ũkũmũteng'eria ihenya rĩrĩ mũkinye New York ĩyo tondũ ũthoni ũyũ ndũnetĩkĩrĩka akuoywo nĩ ũngĩ nakũu na nĩ aingĩ mekĩte ũguo we ũrĩrutaga wĩra wa gũka na ihenya na kũrĩha ritani ũkawagĩra ũngĩ tondũ ũrĩa watwarithia kũrĩa akĩũra nĩ oirwo nĩ mũthũngũ nĩ akĩoya maratathi mangĩ rĩu ona ti wakwa ona ndendaga na wenda kũmũingate mũingate na gũkũ ũtikĩhũragwo timia mũhutie wone ona ambete kũu ona gũtinjĩra kila mundu njigua abati orota guo no na riu na ni ahikirio ni muni yoko wakuria kundu guko we na ugakehje ngina ritani uko koyo nge watundu wa mathukagie ri uo nake dai na uru muno tigatigia ri ni ndu ndu muna hari gego ni ri atari ri mwei no riu no ukiumiririe ri ona takiri ugagikire do wabu tetende riu tondu ando ere matiki gana na igala ko igala halu tani na igala kole mwe
0: me meta na gema ke gotik ke ga jo kere ke gore akwa
2: kamoga ke kere ke gore ri tondu ria muni uko ni oire riu ukola tri ri ukugira ngio ha no tali na mutarata ro rege ko gite kirete kahora kahora ali uli moya kama gathio na yenya ngikugitinde te yenya kiuga njuka na yenya ithiago na yenya inyu mrauma ni yoko ni oke agurwo ikare ya mbere
0: okay
2: ni tugweterera thiei arali kaundu ka gandu megwatagia muno atiri tureta gaturike ni getha twike ohiki ohiki ti wito na itinye ithaina na gekoyo kugudi muru rakugithia mwike machio
0: ikangai
2: ugikagwo no gochoko gakanjo kungihitana uria muru muno ni witu wage kuyungihitana tondu niguo kwaga irathimo no uria ona mwathimo katoni uigwa atiri twatengera ngakwa dithi tweka atira nikio tugutengeraga nigetha turachi nigetha twitikirio inyo ke koguthi kula ni document yo erende kari ni mugwitikirio mwike
0: okay
2: mudhi mugikala ku nigetha mugithie tondu iyo ni document itira kibatarania no ithwe ri tia kurikania na ithwe na ihenya ati tore thirikari irenda murikala ngi nayo na document ithwe rikania na ithwe kahora na tuti na ihenya tungia kuri ono kuri tutari guku bururi utukwete tondu tukiuga gota kwa ni aviago genire ni ile yago ni ciana tia uti dokimaka ati ndireke ndikangia riu me haha tutiraleka nodu ngiturera mundu twirage ni wabururi ungi kana ni wanaku no urende kange na ihenya muno
0: okay.
2: Na uni ngugite mundu gukura kaiti yao kuga ati endwa li haha muhoro wa mundu weho ati mundu waugire ni agadi kwenda maundu maingi ni ngure wauga ati hali undu wauga
0: yo ni kiuria yo riu guri gitwo maundu macio jadirie ni kwa bije kwiuria
2: ni wali wa
0: ni kiuria ati arero horo wa ona ti noti mundu ona wa ruriri witu wenya roiga maundu macio ni ndio na dimoe ni ne goka tusemanie turie soda na migate maundu macio ratwa ajira maruracio ni dikimeda
2: ni arigo ola hivyo tutire na mamenye ehe tu ola tufundithirie mo machia toy ni arigo hivyo to ikara to moy na kikara ta moy no wona ehutiriria muiritu witu uguo kila tulenda giothe arehe ale mwatigana nake uguo ni guo toy
0: okay okay
2: hivyo tulenda gikitika kugate migate kaloro kagutwira migate ria ikwanyu witu tutire ya menya muteo orongo kala wakoja ohe anduraji migate ko ana gate
0: na soda
2: soda tutinywa ewe ni machukali tukala
0: ka ali maikaritio nyaki ni makeria mugate na soda
2: ani ndoro ali mudwa ruriri rungi woka uga bya kwenda soda ithiru tingiguthikiriria kire urauga ithwe ni uke uikare thi tukwire mwate na ali ko kurige waje kuga ku interpretwo ume jawethe mundu ungi muke nake muke nake aikale haria ithwe tuliraga uyu uraigua agatigwa gekwira na ithwe kire tuliendaga tuliendaga kiumete moko ine moria mukaria nake kavotho ni uji uikarwo we tuliraga uyu na giku ithwe tutigo kwenderia na githweri kana githungu tukwenderia muiretu indu na giku twakura mwate na hari kokorio cio
0: ito ndora mwate na hari kaita gwata na githweri
2: ni radio we mwati na hari
0: mwati na hari
2: ni gwa kuku uragio cio uja kwira we aboru te okaruta ithwe tuline ya guria tondu niwe uhoire guoko na kanua agakugira na guoko agakwera kiria kirenda kineano no tigutwira ati ithwe tuli ya migate migate ithwe tukwamba ukwira ukumiga hau yokuoya githie iria
0: wayo inoke nayo
2: menyamwire menyerwo muno kwanja ndikaragwo ni bulichi bulichi tu ikiuma ikare haria migate no tondu ndungiturera migate na rori utwira ati tukurire no tuiganie muiretu ito me migate na kuma na gikono kumitigo mitige tukurire tukote we ngitute to no rehire meingi gatwe na ya gari nditigwe gugithuka to megate tige ndu ngimuthitho kugu ithu tukwamba tukwira tiri ni weka ega ni gukane no ichi ne irio no ticho irendeka hari uyu hari uyu ni mburire ndwe miate na hari kana mburi mirongo na gikaro giu githiyago nginyagia tugakurenga wambe ucoke wathi wenda kuga ndugacoka ringaga ili nani kufiti ongi akiwa
0: hati no oyo ole ni oyo ona muru medare rasheria nene da kumurasheria li na noa kimwede teo muru ole wakeri mwiri tu abiririe guka kuirashageria kana ni ale da guka kuirashageria na kama mwiri tu oyo ongiri ona muru me wake ni ale gire li no oyo nani mwge kuyo niko ngadhia li mwiritu nake agoka kuraciria nyina tabothige tuke hau aya ile tu tondo ni mabia kuraciria odoyo gwikara atia haya tocoka zadeke mwe
3: we mwega muthikiriria jetaguo Peter Gichuke, Chairman, Top Care Lads, Kenya. Nerea okugura mugunda, niwega ugie na ufaciriri munene muno, ukiruta besa siaku, amu besa isio siaku ndocionete na uhuthu. Niwega gutigirira mugunda uria uragura, niukinyaneirie ikiro, ciothe iria ibataranagia, ukigura mugunda. Woka goku Top Care, utanaruta besa o ciothe, nitugwitikagiria urie ciuria ciothe na uthuthurie mugunda. Mugunda uria turakwenderia ginya uiganire na riu twena mugunda turakwenderia Juja 695,000 na uge 2.1 million na kuo Joska Kagudo Road 395,000 na uge 1.7 million tuhurire thimo o riu 0719-111-555 o ringi 0719-111-555 kana utucerere ofisini cito Roiro Gita kana Rwai Rwai Plaza Top Care ni mucie waku mwihokeku wa uigithia Top Care
4: Lands Oh, nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
5: Murata, tarara bebe siaku. Siakwa niko hoha iraho hadhuza wabura kora wiki hetoku. Dekana nigugetha kedu.
6: Kiru nikio geto midadha amire sidko. Sungura 301 na Duma 43. Iria sitho odaketo kwetiri ya liwa. Punda milia 555. Ne bebe na shireka wega muno mugunda ini osho ge wakwa.
5: Wede kuga sidko ni sire tiri ya liwa.
6: Eni. Lidia na shagura abego. Shagura abego shia sidko. Sherena agroveti rego kuhereirie. Kwa uniko dagu lide siakwa.
7: Arimi. Mbegu shia bebe shia sidko, leo nishirone kana bagiti inejaga, gitire kumana na kudhu kagyo ni mae. Shirino odhiyo mweru, no quality ya mbegu shia sidko, no area emwe. Tikirida bagiti ene na mohori wa sidko na utikirida nejo hewega. Shagura mbegu ginyandiru omothe. Shalala agrovet ene ya kukuhira ilie na wetia Duma 43, Sungura 301 kana punda milia 555. Sidko, home of bumper harvest.
8: Neza izatsu. Na daika mirogwe tano na izano.
7: Madha ukimenyithio ne Omo Multipurpose Bleach. Leke mushi waku utwike sparkling clean. Nogie na mutarari kumwega. Ukihudhira Omo Multipurpose Bleach. Ure na maloro maregete kudhira. Omo Multipurpose Bleach. Itha bagia neka hukia jams kaimana. Na naome hudhira kudhabia bafu. Shioro na kudu kukikuchikana nitanyo baine yaku. Itikaka mutarari kumwega wa fresh lemon. Lavender. Onakana regular fragrance. Kuhudhira niyo domohodho. Tukanie na mae no dhabie. Wenyitere Omo Bleach o mothi na 30 bob peke yake. Nero nekana duka ini rego kuhira ilie.
0: Aya vegi ya INM. Eno ni vegi la korobo ya najira ya mwanyawe moholi wa viyashara. Odomwe vegi no ya INM ikora nete. Na kakanika ododo the moi. Ati maudu matikole tuwa mema hudhu. Hidino nali hatubili hali ya hidi siyo dorake yoi karoke. Kusegia besa kuma akauntine. Kushoka kutuweke ati oi gusi ya lia besa. Hebe shorare gude sita gosia transaction. Nui hebe shoreka kuwa. Hidi oragu siya besa kuma akauntine. Ginyagia dhino wa ina mpesa kana ya telmani. Na nengedha weo wabio concentrate na maudu maudu hiwa bills. Na nengedha maudu makuma hudha hudhe. Vegi ya INM eroiga kogusia besa kuma account. Ginyagia dhine wadhi mwa mpesa kana Airtel Money. Maga kwera ne free.
9: Kameme kayuka mwigiri. Shesheni ya kemenera. Ogetuwa mukira o halioli. Nyuri. 92.3 FM.
7: Mutabo okemenjidhio ne Decap DKC 1989. Brana nere haha na ũrĩ ta mũrĩmi nĩ ũrabatara gũcagũra mbegũ ĩrĩa njagĩrĩru mũno makĩria. Dekap DKC 989 ĩkũheaga gatagatĩ ka makũnia 40 nginya 48 harĩ ĩka na ĩrĩ mbembe njega. Ndũkabahatice, nĩ ũndũ wa magetha maingĩ handa mbegũ cia kwĩhokeka. Cagũra Dekap. Dekap, mafanikio shambani.
0: Haya, ole kibengi ya INM ni kuhuthiria maũndũ rĩu kũgucia mbeca kuma account nĩgetha ũciĩkĩre thĩinĩ wa M-Pesa kana thĩinĩ wa Airtel Money. Maũndũ macio mothe ni free. Kaũndũ gaka bengi ya INM ĩreka nĩgetha we wambio concentrate na maũndũ marito ma ũrĩhi wa bills. Maũndũ maya mangĩ makahũtha. Tũgũkinyia haha nĩ ndeciria tũtingĩhota gũcokia kĩũria kĩngĩ. No twĩna ciũria cigana ũna na tũgacokera kĩũria gĩkĩ kĩa mũirĩtu ũyũ wambia kwĩracĩria.
2: Nauma na mũrũme
0: to mũrũme ndararacia.
2: No yoge wena mororere.
0: Oyo wena mororere na kene siri auto mororere riu no ko ndari racia riu nya Kenya ebie kwiraciria.
2: No yoroka kuracia mutimi oyo uhana ta mundu tetwa na limuhiku. Na ido cia kaji ago kala cia gakoranye na kamunengera na kamwira mami andika haria cia ndikagwo.
0: Ndika haria. Riu ni tugacokia kiuria kiu kiuria kingi tugacokia na nikiuria na mundu oyo munya ndikiri kiuria giki ni guthaithanite muno. No rumahida ni makudera na ona dikoba kugeta kiuria gikinya bedithi o hanini tu.
10: Oya, dere, umesikia hidi ile beba.
11: Kubeba nini tena? Wadhi ama?
10: Azi, ukinunua 5 liters ya Rubia engine oil, unapata lita moja asari.
11: Awe wacha.
10: Kila mtu anabeba beba, madere, mameke, maduka zote za oil, wote unabeba beba.
11: Si pia sisi tuende, tusiachwe nyuma jo.
10: Bro, amniachi. Pia minuta kubeba beba.
11: Beba.
9: Usiachwe nyuma. Nunua lita 5 ya Rubia Engine Oil, pewa lita 1 sare. Beba yako leo kutoka Total Energies. Mbele iko sawa na Rubia. Terms and conditions apply.
0: Aya, tugira maguta mega majuere ni maguta metagwo Diva Hair Food. Haha ni wanadada turaliria. Korowe na confidence, ogithie mishemanio, ogithie kuri oguthie, juire yako ikarite wega, juire yako ishine na soft, okihuthira maguta ma Diva Hair Food. Kirege kegit kiuma kia, mwithuri waratu erarutaga wira Mombatha.
2: Niguo.
0: Kuona ndage inukaga Mombatha ti handu ungikiruta ukiinukaga. No riu ni aracokire kuhurirwo thimu arerwo muka wake.
2: Niguo.
0: Ulia araceirie na aguraneirwo ni ithe. Muka ucio wake ni aragire gitio ara maracongoira na ni undu wa maundu ma kimucii araikiria ithe riu wa mwanake aramuikiria ciugondoro muno. Ona mutumia uyu ni arakiugaga no ahure muthuri uyu mukuru aramwiragwo na makofi ni na ngobere.
2: Ndia kwala tani mudu rogu.
0: Na unyo na gyo rogu uko.
2: Ningalo yogu ete
0: kini. Ini. Nini kubura makovi yoro uko.
2: Ini. Nimo ikiro lahi kore na kuruwa.
0: Iyo ureo la wala se iyo ne ithi. O, dito odwa kira siyo no mudhuri.
2: Na hule ithi ayo.
0: Na kamudhuri ni analiri ya siyugo. Iya uyo ahure rothi mwe Mombatha araigu ile siyugo. Isiyo ne siyali toha. Liwa roi gaterere. Hego diate ya nani eti nie. Reuli. Na ni uyo dahi kirieno ya wajikiriria. No mutino ini
2: na daragwa guoyo
0: na uyo daragwa guwa ona karenge akiaririo araiganio na digitide nene na maundu macio roigo na digithieti kumwira sorry si adu
2: no ni maciarite
0: ni maciarite kwaje mwana wa beretu eto muthurio araiganie kuhura makobi
2: nego
0: icio tugacokia kiuria kiu na ingi nyingi ni ciuria nyingi muno ona anyway ciuria ni nyingi tohe namba ya thimu nigetha mundu wenda gukinyira gukinyira
2: ni jetago wacira matikola thayo wa ngai ni ndimenda muno aya matithika gire na magatu enda gutu nenyere tete gatula kanini ka mukalala jikalaga loiro na loiro liko dugatagira ando alo lile loro rwito na jira ya oduire na mudu agenda kunyona wabakona uigira Facebook na lege male TikTok makaigira ukaigira TikTok ogashabania na niku na wakifollow kubau leo tochoka tochabania YouTube o ashira wakifollow chiode
0: okay.
2: No ugioka kaloiro Monday, Tuesday na Thursday no abe hole thimu ngatho kingole na thimu yakwe kuyo ni wairimu 0728 123 600
0: okay 0728 123 600
2: okay
0: no agithe no ahunyo
2: dawe
0: kawa
2: hunyo
0: wa hunyo
2: ene waboyi wa hunyo
0: da oh
2: na wajiru mwero
0: agithe kamono
2: twa hianyo no waboyi wa hunyo
0: wa ne dagithe kanira gaithe kemono
2: eh
0: dayo
2: Nae mno.
0: Haya, kato kinyi hau da kuwira maudumeri. Kana hii kuweta matatumana ihe. Nyawabele da kuwira fegi ya INM ni ehereti ya malihi malia mode. Meta kwa ma transaction fees. Ndiyo ragu shia besha kuma account ine. Kinyi adhimo ine. Oshikile dhine wa Airtel money kana M-Pesa. Kaudoga kamala ya kanegeza. Oho dhirone maudumegi yuli hiwa bills. Odoshio gihidiria wewe mihangoine newe kora we kodo. Dura amenya dukaya Safaricom wereko. Safaricom omenye reunema nagutu katira na ajiranyi. Getodomena duka makiria magiri mwena magana meri. Ne okwe umenyithio ne kabu nino ya Safaricom. Omenye maodo. Ule ya maikaira na nemewe kwa magiku menyithia dukeria e hakuhinawe. Okay. Kwa kaodo kakagae koge kahodo Safaricom otogata mage okuhiriria.
12: Kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
13: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
14: Awa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
0: Aya, katoino kaidhu yetu kwa hidhari wikiadi jaga. Iradhimo shiagairo yo kumadhuda na olirikane kuokane koruga shavasi keki. Madadi, toimati, ido isho ziyode. Motuwa gano ne motuwa ajab home baking flour. Weda nige kuruga gimana ili osito. Ili atoleaga mahidabe mode. Oraruga na motuwa ajab premium maize meal. Wadhi eduka inika na supermarket. Apana bahatisha. Gura mitwe dako dago taria. Tuino ke coconut.
1: Kia kuserie.
0: No, kori unu wadagui karaga.
1: Ile la kuserie mode.
0: Ah, togedi.
1: Mwena mwaura.
0: Very good.
15: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayo kamwigi
16: kirafuge keri kenda yo rosine regresia rosine aduri matwara iria maticokagia domis
17: taulega tonyugite I atonya ni atutaria kyo ni meguka meme ingi na matutukania akiri no turamonera 18
18: bona muraturehia besa murarehia ndu besa niki murakonia ndu besa niki
19: beshi tushiyagwo ni mudu uyo ngombere ajega ajega tugatigiro tura tuhinju na tushau kuri ithiaga ri ithiyako tuguteithio ni thirikari atia
20: yakachikore
21: Turaki uria tirere ni tuguthama guku gwitu twehere tutingitikira
22: uma weigiririku no shaba
23: ni sesheni yaku ya kemerera kameme kayuka muige ngikwa mukira methaini ito ya mohoro ithaini riri ria thaa inya ni miaraho ya shiurika na kigeri na tuhina tuire tumeroru makireithia jetaguo muaura wa wajiko Athuri na atumia akoro kuma gicugo-ini kia mbunge gia Gatundu ya Muhuro rĩu maroria thirikari gũtiga gũcerithagĩria kĩgĩna kĩa andũ arĩa akũrũ na mangĩhota ona makĩongerere nĩguo andũ aya akũrũ makahotaga kwĩrũgamagĩrĩra hatarĩ na mĩhĩnga akũrũ acio maugĩte kĩgĩna kĩrĩa mathukagĩrũo nĩkĩmateithagĩrĩria harĩ kũgũra ndawa na kwĩrũgamĩrĩra mabataro-inĩ marĩa mangĩ makĩhoya thirikari gwĩka kana gwĩkĩra mĩtaratara mĩega ya gũtigagĩrĩra matira cererwo gukinyirwo ni kigena giki mathio ndungu wewe na report ino
24: nitukanagio ni kigena kiu tuheagwo giakuru ni undu nituhotaga kugura dawa ukahota kwirugamirira na no tuongegererwo tondu ituiganaga maundu ni maige ginya dawa nguthio na kandikirwo dawa ya ngiri
25: ni da setu ni kidi pote 60 kumande kidi ni kidi ga 60 ni besa cio giheagwo
26: mushini itura ni ya kamunyo bimwe wa gatunde ya muhuro ni kuma komi mathuri na tumia kuruma gumithanitio uheo ya kuri na gia kwihumba undu mwe na gutarwo ria magikenera ukuru wao
27: kaza tondu mutumi uyu ndatuhituka Katuga kena
26: muno. Kuroe mwete mweke kuhoya thirikari kumathukagira kigena kia wita gucererwo na kungihoteke kio gerea mugikora wari yote iyo munene hari kwirugamirira okuru ine.
28: Ciana yoro na haha. Makena muno ni
3: mbeca iria maheagwo ciakuru no ni igacererwo ni horo ama ni igacererwo na amwe matiandikithetio ugwo no nguhoetwo ni ukire andu aya aciari aya oro na haha mbeca icio ni cimateithagia muno tondu ingi ni a pressure ni marenda guthiguthimwo ni marenda tutawa twacukari ugwo ingiuga ingiaga gucererwo ri githi ti handu hega
26: Mutarani Regina Waderi na muteti Joyce Moya makinyitanire na gutari ya moguni makigina gia kuru riri beu jithi mainyereiyo kwaga gutirika sheria umakura gukirika na mafatara go wedu miaka ya umuhuro wario ikongerereka
24: nitwona amene mathina maingi muno muno makiria madawa ni mara complain yo gondi pesa taisi sia thirikari kokuma kumakinyira no kiria kimagikite muno muno nicho mundu wothe kuratirorera ukoe na mamu wanyu kana fafa wanyu kana guka wanyu muserere Uikare vinake, muli ya nile.
26: Mubuge muru wa mreli watumia kauntini ya kiabuanu wa mradhanore ya matugete. Udumu na kuhuraje kibe ujithi na mashini tiganete mahote kwa beli ya fiashara kiulia mwigyo tige kuhenio. Na uitikira uikara adhirikari ini uneke.
4: Yeneleke igura furoli. Mawela masho mama wa Mrs. Waderi ya kuhuetaka. Tuki kono tufakete maudu. Nona guinegene. Na maheni. Na vitina. Limu wakari waka ya dume. Jaka hatia. Taru tuwa kila haguro inu. Tuwa na nyoba ya ila kawahusi ya fadabu hausi ine kulika. Ni siareka de oria na doria dereva kwa te tero nyoba isi igo ikaroni adu
26: wa muradhaki hoya bara ya joy flow ino amoy ko yeta no nayo ni adu the akiwo ikani shera maitho tikio kihonia
4: olige de igwa tukirwa te ati munano wa buruni ni waragu adu maheo johi ba akaba kuti ni the makirorora guku magathi magaikara johi na mwatia wa johi yo no omwe witu
26: ha do ine ha kameme fm jetago mali yudungo wa bogwa
23: Na kiheri kia ojolia taonine ya Kagio County ni ya Kirinyaga matigetwo magitara hathara ya makirima besha. Thutha wa mwaki kuhofanilia na goshina nyoba shiao shia kuojolitheria gukiroka guthereruka umuthi taoria Richard Mugo aratumenyithia.
5: Onjoria taunini ya Kagio maratara hathara thutha wa mwakigo sinakinyagia gutuika munyumba cia wonjoria ondumo na indo cia makirima mbesa
6: leo kuna moto imetokea hapa Sage Butchery bado tunaendelea tu kuzima bado moto imekuwa mingi sana
5: kuringana na mwingi nyumba isi cia vya merorere kuona ngari athima mwaki leo kinyete mwena uyo ndiuma na mai makubuthika kuboria mwaki
7: zima moto wenye iko na saira nimesimama huko hii ingine imekuja bila maji inaenda kuchota maji. Mpaka kwa mto. Sasa hii moto imechoma kila kitu hata wakikuja kuzima wanakuja nini na protein isha ugua yote.
5: Kugikiri ugu ni matetetia thirikari ya Kirinyaga kurumirira wagi wa ngari ya thima mwaki makiuga mitino ya mwaki kauntini ino ikoretwo igitiga namba nene ya onjoria magitara hathara huku rĩu makithingata thirikari gwika mituki kugura ngari ya thima mwaki.
8: We have a very poor government in Kirinyaga County. We cannot have a government yet wametufungulia fire station pale Kutus na haina is in operate. On top of that, wana watumia pesa yetu kujenga hiyo fire station, but when we are in need, we need a fire gari ya kuzima moto, hakuna gari inakuja wanatutumia clean water.
10: Kobana taika imakere nyagana nitorebaga magotie. Gari ne ngure, neroka ikiburaga siren ikaruga mokure njira ya kando gunetire mai. Na istose, station hiyo ya Kirobandu, bena mai. Kwago mekwagirirwo mathio bauruwe, matabe mai, moke na ngari ina mai. Nikenda moke o maboretie mwa, riu nitaguka kuona mbisa tondu wariri. Moke matema ima giuka gututeithia naki riu buroti ona onge kimirora kithe ndo ani yabe yathira
5: gukinyeria riu kiumo kya mwaki uyu gitirikira kurikana
10: mwaki utiramenyeka kuria wauma no ni kuratwikarire mwaki wa kana ri kona ngasi uma kuthine niyo ya ripuka kwogwe niyo yatuma mwaki winge
5: ngiribotera kameme kayu ka mwinge Kirinyaga reto aria kwa ni Richard Mugo
23: Tokiuma mwena wa Kirinyaga ni ati handu aria makoragwo mari na mawathe ma kwaga kuigua na kwaria ni matabanitie woko muoroto wa rikuria metikirike orodo mwena ihoto ciao cigathingatithagio ta uria George Kimani aratumenyithia.
20: Ungitukana na andu aria makoragwo na wathe wa kwaga kuigua na kwaria no wage gukurana undu uyu na ihenya no ndi ucoka gukurana undu uyu wona mambiriria kwaria na ciiko. Andu aria makoragwo na wathe yo guku kauntini ya Murang'a na matanyihire andu 500 maugite ati undu uyu ukoragwo uri muhinga munene hari ukwiaria na kitakiro fe ikaririgete wa kiugano kiao na waritie kugerera mutafuti wa maundu maria aratariria akiaria na cieko
28: na nitukoragwo na thina muingi na communication na miaririe yao ni through moko kana sign language na ni ndu wa bata muno society itikira ku accept andu aria mataiguaga kwina andu matendaga ku interact na andu aria mataiguaga mona mundu ringi ndaraigua makamweherera ku nita ku sideline
20: na niguo kumanyithia muingi andu aria mena wathe uyu mekuo ni matabanitie woko town ini ya Murang'a ihoya ria uri rimonio wendo na metikirike kuona makoraga utaciana iria ingi rimoritie thirikari gwikira mathomo makwaria na cieko mutarataraini wa mathomo bururi-ini
0: njitagwo ruso wa irimu wakiragwo ngoretwo ndi mwarimu wa andu aya na ona kinya methukuru ugakora kwina language barrier ya aciari tondu aciari matihotaga gu communicate na ciana ici ciao so I would request the government sign language etuike o ta subject cinge thiini wa thukuru etuike incorporated subject ini ciothe syllabus ini thukuru nigetha andu aya ona riria mena kuunja macemania na andu aya ngi nimegukuhota ku communicate
20: na ndungi maruria ni thirikari kugera ministry ya githomo gutwara mafuku ma guthomithia arutwo aria makoragwo na wathe wa kuigua macukuru-ini.
1: Majina zangu ni Samuel Mureithi. Kwa vile mimi ni mwalimu pia kule shuleni, hata vitabu zingine zinakosa, kama KSL hatuna vitabu kabisa. Hiyo ni shida kubwa sana, kama grade 4 5 6 7 8 9 10 hizo vitabu hazijaifika. Sasa hata CBC tunashindwa, tunafunza aje?
20: Na hono mwaliti ya kwa koto miyoko hiyo otosi yao kuona matihotaka kwearia kule maimago magai kuhamo kemwiri ohamo na kunyararuo
2: no dinama togede ka interpreters inu ama kanitha maito no makona opportunity ono yagu kakanitha kukona igimisha mani yomine.

0: athikiriria aitu na eroreria aitu ni twamugeithia na tukatia ngai muno muthenya wa umuthe uma muthenya wa mwanya itiguo
1: pio
0: ya umuthe uma jega ni twarathimwo tugatia ngai muno ni tondu wa inywe athikiriria na eroreri akameme ni tondu wa go stay tuned na kwaga kwehera hau ngai amurathime muno ni na nidi tagwa irimo Janet wa Janet Link System ni gwo twetagwo tukarogo hari akoja twendagia computer ngeithie my colleagues how ratutaga wira nao Old Nation na Popman na all my clients murathimo muno ni ngai
1: amen na we ni unotuike mumemerekia mige ni ga ni go stay tuned
2: etiko
1: amen
2: kwene ileru
1: edo ni guo ah

0: Narudira datu iguwe kigo kia gai na toga teeka muno studio inishi ya kame meka yokamu igeo korona dugata ya gai all the way kumakore ya mwena wage dhurai 45 hali ugu haru kiti ugu na progi ya hadu hakora wana darasha ya hadu kukira reri na by the way diwisi ya githurai ni hali hadu hagi he darasha ya reri darasha wa uge kira nayo iku igaga kanithaini A Hope of Life Family Church. Na dugata ya gaire tu na yotiege ni our very own Bishop Dr. P.P. Ngure. Karibu sana Bishop. DJ Makdidi kuisi niyo rako matoa honeto kwa gire tuigwa chiki chiki po po po. DJ. DJ. Togo da Joli. DJ Joli B. Karibu sana Bishop.
1: Thank you mno Fairo.
0: Yes, good to see you.
1: Good to see you too.
0: Mhm.
1: Na daka nako kuona?
0: Eh na gake na mono nako kuona.
1: Yes.
0: Na wera mwega by the way kuretwa kiruta.
1: Mhm.
0: Karubeta. Na mahoya by the way.
1: Na mahoya?
0: Mhm.
1: To the eternity umutumadi kwa 32.
0: Wow.
1: Not rati ni kama wa madhi ku 40.
0: Mm.
1: Tu ya kwe kure kire liya thiku 40 ili ya toe lithi ya dotodo. Ni mugabo wangai wali liye.
0: Tutigetia thiku inyanya.
1: Tutigetia thiku inyanya.
0: Mm.
1: Mugabo wangai uki ya yoki uga adu mahoe.
0: Neguwa.
1: Na gitagatha adu mahoe.
0: Mm.
1: Na adu ni mwano na gitu miki ya jiri ya dotu hoe.
0: Neguwa.
1: Na noto kutila bere kuwalia. Na noto kutila bere kuwira adu. Tuhoe. Todo kuundugo mugabo wangai wali iti.
0: Mm.
1: Na jokri ya ikatho ni gine doa. Tuma Friday. Dadhile kure ya mwingi. Tuatigana
0: kwa muko
1: kwa muko kundi kwa twali na adwakuru tugithiku tugikora thuri na atumia matwetereire tukimatwarira irio ciari nyingi muno kundu gutari mai faulu kundu tari thitima kundu gutari fara
0: nirongoreine
1: longoreine gari to yurite guo na irio
0: wow
1: na adesh tukimatugata na jokerie mundu wothe ngatho waheanire irio ciake waheanire bia ciake akindumira mudu wa rehire guo mudu wa rehire iratu akirehe kuria kanithaini kuria githurai kanitha witu wa Hope of Life o the gaya marathime muno na thabari yoge tuko tu inayo tukoro kuria githurai 45 kune kutuko tu niko tuko kutu getuga ado na turaharia muthenya ucio na wona twefanga na andu arothe mangira tunyitanire nao mundu ni wega akagayanaga na mundu kirathimo kiria nakio kagayana mutu waku kagana mucere waku ukaheana kindu kaena ciringi 500 kana 1000 na ke ngai ature arathimite muturira waku na haria ngirikiriria ni kuheana namba ya thimu mundu ngenda tunyitanire nake mundu ngenda kuhira indo ciake na ngai ni kumurathima ikora ndu ngi muno Paulo rege magatuira ndina nguo kawa ngware kana indo ndina cio mirigo ndinayo ndina indo kuria dederu ndina indo kuria kafuku ndina indo kayore ndimeri atiriri mwathani ndia kumateithia mundu akona indo ciake tukahoya ngai akona transport agaturehera kuria githurai ko ni kuria gutheria hau mundu akorwa na indo ciake ngai akamurathima na transport agaturehera kuria Hope of Life Family Church anigetha ndeto igakorwo injega na gukakwira ne kahutha na mutaratara ugaikorwo kuo tondu bulini wagithukire mundu agweteka wa ngware choka kore kawa goregi rewe no wega kuno na that wisdom na ngai guturathimana ni jwe gutire mundu kurithura ni uhoro ucio andu ni mekuhota kwahira indo ciao
0: sure.
1: Na mamahoya macio ndirari uhoro wamo tuthi na mbere kuhoya na next week nyithete mundu wothe ogeni o muthenya o muthenya o muthenya hwaini ukaruta wira waku gatinda wira ini gatinda wira ini hwaini by 5 o wakanitha ini kuria Hope of Life githurai 45 tulikirie mahoya macio 1 week the week ino tuli na mahoya magwitheria next week ni hida ritu nigetha ngai eke na ithwe uria aritie maundu maria arenda gwika na ni njuke ni guturathima ani njuwe tukirikiriria ni tukakorwo twina karubeta ni twari ihoro wa karubeta
0: yes yes yes
1: ni twari ihoro wa andu magura indo cia kuina na cia kugoca ngai na tukihe andu aigano na wira wa kugura karubeta kau na matinjaririe Paulo ko ndikuga ndikonete na tugire
0: karubeta matire mararia
1: matire mararia karubeta ko atiri na goro karubeta ko kena grisi gistendra konire na grisi gisteti nyinge ngai no atuhingurire njira na tugire atiri andu eri kana atano no magure karubeta kau mirika ngethe rusega tua kana andu angeiga no ona we na mirika ngethe ni murata wakwa miaka yothe kindu miaka almost now 20 years kuma kuria bori wa America na andu angi magihutio ni mwathani ona Nicholas wa gwitu kanitha no ahutio na gatumane China
0: Nicholas ona kire ido Nicholas ni murathime
1: Nicholas ni murathime no no no thimwe kuhura karubeta
0: goke no thimu goke na ndege
1: goke na ndege na nigetha karubeta kaguko kahuthira kinya guthie no na wiro ratwari naguo wa guthie maguru kuhoera matura ni ndiruhariria thabari ya guthie na ikuru ne mothoni ni akimaka kuthina ikuru
0: au mothoni da ari okuerea to edea na Ivasha ne Ivasha
1: mothoni ndirona tari kuo
0: ari kuo edea na Ivasha hende ori utiguo akiruga guguo nigetha
1: athondekeke
0: yeni ana Ivasha ana Ivasha ari kuo
1: ana tuendete mwathani
0: maguru nginya na Ivasha
1: maguru nginya na Ivasha riu tugaga kuwa karubeta kau tuthuaga huera Ivasha tokahuera na ikuru na matura maria marigicirie and we thank God for that kugu nigwenda kwithia muthikiriria wa Kameme kayo ka muingi Paulo jukire na detona ngayero gocwo tondu mundu macio muthe no marakigocithia mwathani na maritwa makwa njitagwo Bishop Pipingure kuma kanithaini wa Hope of Life Family Church mwena wa Githurai Fortify na Jesu ni mwathani thini wa ngoro-ini yakwa na ngacoka rĩngĩ ngatho nĩ tondũ wa mũtumia waka kũhe rũtha rwa gũka Kameme ũtukũ
0: wakume
1: no akoime ndĩnauma ndĩnauma niĩ ndĩramenya ũguo no nyimwo niĩ ndĩnauma
0: aya ngai akũrathime mũno
1: ndĩrona mwathani
0: mama ũmpu nĩ ũndũ wa kũrekereria ndungata ya ngai
1: na wega wake nĩ atĩ e mĩtambo-inĩ
0: na nĩ iguaga
1: na iguaga agacoka kandaima kuma ndarĩkia
0: arĩa tũrugĩra
1: arĩa tũrugĩra wega mwathani agatara ndagĩka icio kinya ndakinya mũciĩ na gakorwo ndĩ mũndũ wĩna wĩira mwega mũno so ngagoca ngai nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio and I thank God so ũmũthĩ nĩ ngwenda kwaria Paulo na njĩra nguhĩ mũno na nĩ wageithio nĩ atungatĩri metagwo atungatĩri arĩa kĩama gĩtagwo BMF matongoretio nĩ Bishop Dicho
0: ndagĩithĩka mũno
1: othe ngai amarathime mũno na Bishop Kuria na Bishop Ken Kimama othe ngai arao marathima ũmũthĩ tũkwenda kwaria o ũndũ mũkuhĩ mũno nĩgetha harĩa mũcio tũhoe tondũ ndĩraigua thĩinĩ wa ngoro-inĩ yakwa ũguo mwathani aratwĩra tũhoe tũthiĩ na mbere kũhoya na ngoretwo ngĩra andũ wiki ĩno ũhoro wa Joshua chapter number 3 verse 5 ũhoro wa ũrĩa ngai erire Joshua atĩrĩrĩ atĩ nĩ ngwenda mwĩthambe kana mwĩtherie tondũ rũciũ nĩ ngeka ũndũ mũnene mũno wa magegania rũciũ nĩ ngeka ũndũ mũnene mũno rĩu tũrakĩharĩria nĩgetha ngai eke maũndũ macio manene arĩtie igũrũ rĩamo rĩu nĩ wiki itũ ya gwĩtheria na kĩrĩa niĩ ndĩronire Paulo nĩ atĩ andũ matirenda gwĩthamba andũ matirenda gwĩthamba na ngai atũgĩtũteithie na mwĩthambĩre ũrĩa tũrendwo rĩ nĩ twĩthambe na kũrĩa thĩiniĩ gwitũ ngoro citũ ciĩthambe nĩgetha mũndũ arathimwo nĩ ngai nĩgetha ngai one ũrĩa egwĩka na aratũpromise atĩ nĩ egwĩka ũndũ mũnene mũno no rĩu ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa gwĩkĩrĩrwo rwĩrigo nĩ ngai na ngwaria ndeto ĩno na njĩra nguhĩ mũno anĩ njuĩ ngai nĩ gũtũrathima na nĩ tũgũthoma marĩko ma ngai thĩinĩ ibuku rĩa Ayubu ĩmwe mũhari wa ikũmi anĩ njuĩ ngai nĩ gũtũrathima Ayubu ĩmwe mũhari wa ikũmi rĩtwĩ-inĩ rĩa Jesu
0: Ayubu ĩmwe
1: mũhari wa ikũmi yes
0: wa ikũmi
2: he Ayubu rĩ kaĩ etigĩrĩte ngai o tũhũ githĩ ti kũmũrigĩra kenjokere kũmũirigĩra he Ayubu rĩ kaĩ etigĩrĩte ngai o tũhũ githĩ ti kũmũirigĩra ũmũirigĩire mĩena yothe nyũmba yake na indo ciothe iria enacio kũrathima nĩ ũrathimĩte wĩra wa moko make naguo ũhiũ wake ũgakĩingĩha thĩinĩ wa bũrũri
1: ngai ĩrogocwo
2: amen
1: tũtanathiĩ Isaia ithano mũhari wa ithano rĩ ngwenda kwĩra mũthikĩria wa Kameme kayo ka mũingĩ atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũrĩmaga mũgũnda wake rĩ ũngĩthondeka mũgũnda waku no ũharĩrie rĩ mũndũ nĩ acokaga ageka ũndũ ũngĩ wa goro mũno ũgekĩra fence na fence rĩ mũndũ amĩkĩraga kĩndũ kĩa mbere nĩgetha yonanie boundaries kindu kingigia keri nigetha mundu egitire kuma kuri nyamo iria cingeingira mugundaini wake cithukangie kiria kiria ahandite na riu ri mundu ningi ni ahotaga kwigiriria nigetha aici matikae kuingira thini wa mugundaini ucio wake kwoguo fence ni kindu kimwe gia bata muno mundu arikia kuhanda mundu arikia guthondeka mugunda wake ugacoka ugekira ruirigo mugundaini waku Leo nikwenda kwenda muthikiria wa Kameme umuthi ndira kwaria uhoro wa ruirigo ruria Ngai atwikagirira Na bado mariko magai maratwira ati shaitani we mwene niwe waria uraria cigo citwathoma haria Ayubu we mwemwe wa 10 arauga atiriri Ayubu ri githeti kumuirigira umuirigire ugakimurathima no hiyo wake ukamurathima na maundu manene ukamurathima Yani shaitani ya kuga atiriri ati ngairi niwe urathimite Ayubu na niwe amwikirire ruirigo runene muno niwe murathimite na miena yothe na akamuhe mahiyo akawarathima mugunda wake Jehova niwe amwirigeire ikumbe shaitani ni amenyaga ati ni Ngai uirigire Ayubu shaitani nioi ati ni Ngai okuirigeire Ngai ro tuigwiratha nera kuongerera na ni njugi atiriri ona thu ciaku ni ciui ati ni Ngai ukuirigeire shaitani ni oi na thu ciaku ni ciui ati ni Ngai uturaga akuirigeire ndiramenya atiriri mundu akirira oguo ri noge nie ndi mugunda wa Ngai Tondu guo niguo ndirathomire mariko maranjira ati ithuĩ tũrĩ mĩgũnda ya Ngai na nĩ arenda kũhanda mbegũ thĩinĩ witũ nĩ arenda gũtwĩkĩra wega na nĩgetha kũgĩe na maciaro maingĩ Rĩu mũgũnda ũyũ rĩ Ngai aũrĩma rĩ mũgũnda ũyũ wathondekwo ũguo ũthondeketwo rĩ hena ũndũ ũngĩ wĩkĩtwo wa magenia mũno ũgakorwo wĩna rũirigo ũirigĩirwo nĩ Ngai Na ngũcokeri Ngai ngatho tondũ ndĩretĩkia mũthikĩrĩria harĩa hothe arĩ nĩ aretĩkia tiga nĩ kũirigĩrwo nĩ Ngai harĩa arĩ ndangĩkinyĩte
0: nĩguo
1: Tiga nĩ kũirigĩrwo nĩ Ngai thũ ciake cingĩa na ingĩra cimwanange Tiga nĩ kũirigĩrwo nĩ Ngai kwĩ maũndũ manatũmwo mũtũũrainĩ waku Ngai agakũgirĩrĩria Nĩ kũrĩ mĩrimũ yanatũmwo nĩ thũ Nĩ kũrĩ mĩrimũ yanatũmwo nĩ caitani ũrĩa mũtũũrĩre waku No nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho tondũ mĩrimũ ĩyo ndĩanakũhutia tondũ ũkoragwo wĩ mũrigicĩrie Ngai ĩro tũiguĩra tha Baibũ yatwĩra atĩ Ayubu we mwene are mwirigire indo ciake ri ciare njirigire kiria giothe are na kio ri kiare kiirigire na ni ngucokeria Ngai ngatho ni tondu ciana citu ni Ngai uturaga acirigeire ati ciana citu igathie cukuru na igacoka oguo ni kuga ni Ngai ucirigeire miturira itu tungiano na thina ani ngwenda gwitikia mwathani ati mundu wothe uthiega na ngari Ni aretikia ati ngari uguthie na gucoka ni Ngai umuirigeire nikio athiaga na gacoka mitino ni miingi migwe ni miingi eikagio no Ngai ni atuirigagira Ngai ro tuigwiratha na ruhe mundu moini akiuga atiriri gutire mugwe wa bara uharire irio wa gutukirira ukagirira wirainĩ waguo ni ukaga kwagirira ni undu waki ti tondu woria we hinya ni tondu hena haria uirigeirwo Ngai ro tuigwiratha na mundu uthi athia thome thini wa riri wa Psalms 125 verse 2 erigwa atiriri o toria Jehova arigicirie Jerusalemu o toria Jehova arigicirie Jerusalemu noguo Jehova arigicirie kirinde giake kuma riu kinyatene na tene mwatha ni ro tuigwiratha riu ri uhoro wa kuirigirwo ni Ngai niguo ndira kwaria muthikiriria wa Kameme kayo ka muingi njire muthikiriria wa Kameme kayo ka muingi atiriri bara iria wanahurwo ciagaga gukinyanira ni undu wa kuirigirwo ni Ngai wanaikirio bara nyingi muno wanamenwo wanaikirio ciugo wanakorwo wina andu a wiru makurigicirie no matigutoragia ni undu wa ki ni undu wa kuirigirwo Ngai ro tuigwiratha ni kuri mitino miingi muno wanacemania nayo mitino miingi muno tondu andu magithia na nduthi angi magathi na ngari angi magathie maguru angi magathi na ndege no ni tondu wa kuirigirwo ni Ngai Ngai agagutoria wina hinya Ngai agagutoria wi mugitire ritwire Ngai witwirogocwo Riu ri ngwenda kuga atiriri thiini ibuku ria Isaia chapter number 5 verse 5 tathoma hau uguo
2: Isaia ithano muhari wa ithano atiriri riu ta uria atiriri riu ta kirekei ndimwire uria gweka mugundo cio wakwa wa mithabibu ni kweheria gweheria rugiri rwaguo ndi ureithie joke therie ruirigo rwaguo uranguo na maguru
1: atetereke gwe uria gweka mugundo cio ni mugundo ni wagiete mundu uyu muno mugundo uyu akiuga atiriri ni tondu mugundo nda uthondekete wega muno ugicoka ugiciara thabibu cia githaka ri Doa siari lewe gari, kiri agweka ni kidu kemwe. Mugo doyo ni gweheri ya rugiri. Nige ya dhora agwa na maguru. Tatoma ukiada.
2: Doa lithie idhathato. Deo tige wana gekete.
1: Oguwa ne kuga, rugiri lwa the gyo, fancy ya the ga. Rogo tiguo lwa na gekete. Na heno domwe gwe naga muadhani. Muadhani ya tuta hivye, dakana the gye rugiri.
2: Amen.
1: Todo a the gya rugiri, aga tutiga tuwa na gekete. Mwadhani ya tuigwire edha.
2: Amen.
1: Agigathe gia guo kogu wake, iguro ito. Agatutika tuwa nagekete. Mwadhuri ya githe geri yono giri roro. Magiti kwa nagekete. Gaya tuigwire edha.
2: Amen.
1: Na mudo dhia adhome dhinu wa Psalms 121 verse 7 kinya 8. Ate Jehovah niyare togira, niyare togitagira, hale oruwothe, na niyare tororaga, orudo kana tukore. Mwadhani ya tuigwire edha.
2: Amen.
1: Numa nikoma gaimatu ya tushokaro hale isa ya idhano, muhari wa idhathatu. Ate deo tige wanagekete
2: Naguo duga shoka gusheho mete aguo
1: Duga shoka gusheho mete aguo Ugo nekulekele rio
2: Kanole muo No nekumera ulemeraga mete ya meigua Naria tashonge
1: Gai Ate mugududa ulekele riari Ulemeraga ria Oshoke uga mera shonge Kwa mugududa dogegeleka Gaya tuigwiretha.
2: Amen.
1: Na gaya teithia mundu urathikireria kamemeka yukamu ingi. Gai ndakana rekererie. Muturire waku ndakana thengie rugiri. Rurire ruturaga rukurigicirie. Gai ndakana guthengeria muthikireria. We uthikirie tukwa gai ndakana thengie rugiri rou tondu gukamera chonge. Gutigwa kwanangikite. Ehe.
2: Ninge jathane jire matuate ate mbura ndikana urire.
1: Joke jathe matu dimere bura dikana urire mugundo uyu ugo gutiga kwana kirathimo
2: nigukorwo mugunda wa mithabibu uria wa Jehova munene waita niguo nyumba ya Isiraeli na wadu wa Juda niyo muti uria mwega ekenagira niguo
1: mwathani atuigwire tha
2: amen
1: na ngithikurikiriria ri ngwenda kwira muthikiria wa kameme fence ino icon niguthengeire kana rugiriru ni ruguthengeire kindu kia mbere kiugo kia ngai ni kiorugiriru itu tondu mane komugaga ati nyumba ya Jehova niyo ritwa ria Jehova ni nyumba njake muthiriringo kuri andu aria thingu moragira na matingikinyirika uguo ni kuga kiugo kia ngai ni kiorugiri ruri atwikagirirwo kuo mundu ena kiugo kia ngai ena rugiri nikio baigwaga atiriri ni nguhitha kiugo giaku thiini wa ngoro yakwa nigetha ndikana kwihie Aligona faru mudu wage na mariko mashio Ate niko hitha kigo ya kuthini wakwa Nigeza dikana kwe hie Eyo ni Psalms 119 verse 11 Ate niko hitha kigo Dikana kwe hie Uwa nongo nwa tare baibu na mudho ni Nigeza muzikili yore yorona erore re Baibu eno ore No ikoro wa haha Na deme ige edhe na aje hie
0: Sure
1: Joke deme yoe Okay No ikorwo ndi nayo no ndiraria uri gutagireere no he no ndu ungikika ingi yakigo gige kia ngai ndikihithe thini wakwa ndu ndiraguga atiri ngwe kigo giaku ndikihithe thini wakwa ndikana egukwihia
2: yes
1: ogwo ni kuga ni kuruta kigo kia ngai haha ugikira ngoroine ndikana hie ngai no kigo kia ngai nikira kugiririo ndu wa bata muno gia wikira ruirigo ndukae kwihia Ndukae kwihia. Riu wakihitha thiini waku ndukehia. Ngai atuigwira tha.
0: Amen.
1: Ni ukutoro kimenyereire, mwathani atuigwira tha.
0: Amen.
1: Ruthikuru rungi ngwenda kwari horo wagu kana ruirigo ruru rungi, anigetha turikiririe ri. Ni thiini wa Nehemia inya muhari wa kenda. Mwathani atuigwira tha. Ndwadi kana Nehemia niwe wakire horo wa ruthingo ruru rwa Jerusalemu ruru rwa mumukete. Riu Nehemia ri aratuoni atiriri, uhoro wa gwaka ruthingo akana ruirigo rwa mahoya muturaini waku deriria ndu atiriri no nginya ru mundu efundithie guikara muturire wa mahoya muturira wa mahoya ni kuri andu madikoine ta Danieli maturire muturira wa mahoya ni kuri andu ta Hana maturire muturira wa mahoya muturira wa kuhoyaga ngai ni mundu wothe ena muturira wake we na muturira wa wira Paulo we na muturira wa wira wira waku ndukahutio ni mundu muturira ucio wa wira ri no uture wega na no tukuria wira Hana atia ucio ni muturira wa wira no to kuria tire family ihana atia ucio ni muturire wa family ntora nyita no to kuria uhonokio waku ri uhana atia ucio ni muturire wa uhonokio no ni kuria undu ngi wa goro muno muturire wa kuhoya muturire wa kuhoya